se nyami yo nyamia obe chama na fo ah ko ti mi chama na so agwanta taswa anta muni pawa mo sa le saso mo ni ka ba do obe si so wonu nya tani pati sa pe mo na mi se mi kan cho se empemo no o mane saswa

asia no nya ko pa bo so ya sa si na sa si ya sa ka sa ka ni hu na su mo e bu na ni no nya ko pa o bu tu o so na ani no nya ko pa ka sa anya hai anya hai no nya ko pa hu no hai ba sa ya ana kwa sa ni atia bia e su ma cho mo si e ba ya hai e ra bia se mo ni. Thank you, Jesus. Your family is in God. Satisfy hands of the Bible.

na me frefe na owewe busu na owewe ni pamu na ma yiyi etitira oda ko ka unka ah ye tie bi humbere sitimana hinane na fine amount ya

0: sufu wa seusu enene ni yameka chulana sama obi amena na suwasi tia minene rauma simanyame wani mnia yae manema hey ni ya waka njina nase mua mwaswa mwene suamra amu kodi ya ribu wano mumra mchai na masiyamo na mema mwahome ewa yesu
1: hey heradi bibi yamye
0: ediyane hiyawa
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: asebi pa titi mye metuma musebye
0: onyame
1: radie
0: zawuya
1: kumasu onyame
0: mabia
1: mebi

so mo ni ka urade won na mo ni su tire urade se ku to na we ni dia ni ya bu se bia ka wo ho na mo bu urade ni na ba ni da mo ni na urade so na mo ni ka urade won na ba ma o de wa ku ma pe o